0: ka?
1: Tumi, kopi lang hey, Jin, eh.
0: Madala ng kopi.
1: Sumuho.
0: Mga chari.
1: Okay, chari. Wala na niya, neng niya.
0: Itong amistri?
1: Sumuho.